so na sase mo abo ni pada si mo mo friend adam adam got to trek asin mo na ka che ne de member na me bi bi lo wa be man I have video.